0: si mga puta Gatot Kaca nga hatukin si Mak Baktos kanyo pantingan rama paman.
1: Buha!
2: Alor!
0: Taulan.
2: Si mahidap di tampi dening tangan laro kiwatangan simpon pelungi ati pundihing masta kacu.
0: Di malam. Kali nanti etat tiga pihak kapatan menggaulaki yang marum kang jirama paman.
2: Mas putra. Urang saling malum.
0: Mah Kangjing Ibu Damang di pinggan dani paman.
2: Sae,
0: sae. Teu aya naon-naon ka nagara.
2: Teu aya,

0: Aya naon euy?
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok, Kakang.
0: Di si Ewon ka dieu.
1: Kang Sok. Damang-damang aleng.
0: Meuceuhna euy.
1: Ya,